yeye orisha orisha ye orisha orun ti ki n doju ti ni oba tala oba ka kikitasa eni ba foju die adiya a wa ni le orisha boin boin ile aye yala yala ire loba awon oba ile orisha boin.